0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da wannan safiya da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi dake Najeriya ta kaddamar da kotun tafi da gidanka wace za ta rika yanke hukunci nan take kan abin da ya shafi rikicin makiyaya da manoma. A yayin da matsalar tsaro ke kara kamari a Najeriya, muna dauke da fashin baki kan yadda mata ke bayar da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala. Za ku ji zazzafar muhawara ta barke a kasar Chadi bayan da gwamnatin kasar ta soke lamirin yadda ake amfani da shafukan sada zumunta wajen cin mutuncin manyan jami'an gwamnati har da zargin taba muhibbar shugaban kasa. Akwai wasu rahotanni da muka yi muku tanadi, to amma za mu fara da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Russia ta ci gaba da kai hare-hare a Ukraine. Tsohon Prime Minister Bangladesh ta ce za ta koma gida duk da hukuncin kisa da ke jiranta. Gwamnatin Najeriya ta sanar da ceto mutane sama da 300 daga hannun 'yan bindiga. Akalla mutane 6 sun mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon sabbin hare-hare da Russia ta kai a yankunan Kharkiv, Sumy na Ukraine. Mahukunta sun ce mutane 3 sun mutu a Balakilya bayan hare-haren da aka kai kan gidaje, yayin da wasu 3 suka mutu a yankin Sumy. Haka kuma mutane fiye da 30 sun jikkata a hare-haren da suka hada da bama-bamai da jiragen yaki da kuma jirage marasa matuka. Sabbin hare-haren na zuwa ne bayan da ranar Laraba da daddare Russia ta ce ta kai hari kan wasu jiragen dakon kaya guda 2 a kusa da tashar jirgin ruwa ta Odessa da ke tekun Bahar Maliya, tana zargin cewa suna dauke da kayayyakin soja na Ukraine. Ukraine dai bata tabbatar da wannan ikirari na kasar Russia ba. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta nemi afuwa kan shirin shugabanta Gianni Infantino na sanya masu zuba jari a cikin ko kuma a wajen tafiyar da gasar kofin duniya ta kwallon kafa. Sai dai FIFA ta tabbatar da cikakken goyen bayanta ga ci gaba da shugabancinsa. Babbar hukumar kwallon kafa ta duniya ta ce an janye shirin bayan da ya sha suka daga kungiyoyin kwallon kafa daban-daban na duniya waɗanda suka bayyana rashin amincewarsu da yadda aka gabatar da shi ba tare da tuntuɓa ba. Shirin ya kunshi sayar da kaso 20 cikin 100 na gudanar da gasar cin kofin ta duniya, lamarin da ya haddasa kiraye-kirayen neman Infantino ya sauka daga mukaminsa. A yanzu FIFA ta yi gargadin cewa tunda ta janye wannan shiri mai cece kuce, ba za ta zura ido ta kalli duk wani mataki na bata mata suna ba tare da ta bi hanyoyin da suka dace wajen kare martabarta ba. Labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Za ku iya saurari mu ta internet a dw.com/hausa ko ta tashar mu ta YouTube da ma shafin mu na Facebook, har ma da wasu kafofin yaɗa labarai abokan hulɗa. Gwamnatin Najeriya ta sanar da ceto mutane 308 da aka sace a harare daban-daban a jihohin Kwara da Naija, ciki har da mutane 163 da aka sace daga ƙauyen Woro na jihar Kwara a watan Fabrairu. Bayo Onanuga, mai magana da yawun shugaban Najeriya, ya ce an kubutar da mutanen ne daga dajin Kayinji na jihar Neja, yana mai bayyana lamarin a matsayin babban aikin ceto da aka taɓa gudanarwa. A watan Fabrairu, wasu da ake zargin mayakan jihadi ne suka afkawa ƙauyen Woro, inda suka kashe sama da mutane 150 tare da ƙona gidajensu kafin su yi garkuwa da mutane da dama. A yanzu gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yaba wa jami'an tsaro kan nasarar kubuto da mutanen da aka yi garkuwa da su tun da farko. Tsohon Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta sanar cewa a watan Disamba mai zuwa za ta koma ƙasarta daga zaman neman mafakar siyasa da take a Indiya. Hakan na zuwa ne duk da hukuncin kisa da aka yanke mata kan zargin laifukan cin zarafin bil'adama domin murƙushe zanga-zangar 2024. Hasina ta ce a shirye take ta fuskanci ɗauri ko kisa. Tana mai cewa wajibi ne ta koma domin yi wa al'umma ƙasar ta hidima. Sai dai gwamnatin Bangladesh ta yi Allah wadai da jawabin nata daga Indiya, tana mai cewa hakan cin mutunci ne ga martabar Bangladesh da har wadda aka yanke wa hukuncin kisa ya samu damar yin irin wannan jawabi a kasar India. Hasina ta tsiri zuwa India bayan zanga-zangar ɗalibai ta hambarar da ita a shekara ta 2024. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane 1,400 ne suka mutu a tarzomar, yayin da Bangladesh ke ci gaba da neman India ta miƙa mata ita domin fuskantar hukunci. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan. Muna shawarta ku kuje shafa mu na internet dw.com/hausa domin samun ƙarin bayani akan waɗannan labarai da ma wasu da muka muku tanadi. Yanzu sai rahotanni.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin rahotannin da za su zo, muna tafi da tattaunawa da jigo a hukumar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar kan shiryawa matasa gasar wasan cin kofin ƙwallon ƙafa a yayin hutun makarantun boko da ake ciki. Sannan za ku ji matashi a yankin Gaya na jamhuriyar Nijar ɗin ya buɗe cibiyar fasahar zamani domin ƙarfafawa marayu gwiwa wajen naƙaltar ilimin kwamfuta. To amma za mu fara a Najeriya, inda wani mataki na samar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da kotun tafi da gidanka wacce za ta yanke hukunci nan take akan abin da ya shafi rikicin bangarorin biyu. Wakilin a Bauchi, Aliyu Muhammad Waziri, ya duba mana batun a cikin rahoton da ya aika mamu.
2: Gwamnatin jihar Bauchi ta yanke wannan hukunci ne na samar da kotun wacce za ta ke zagawa dukkan yankunan da ake samun rikicin manoma da makiyayan a daukacin jihar domin ganin dukkanin bangarorin biyu sun kiyaye hurumin su. Duk wani abu da kotun ta samu ko aka kawo gabanta ya kuma tabbata za ta zartar da hukunci nan take ba tare da wani jinkiri ba. Tsarin ya zo ne karkashin kulawar ma'aikatar shari'a ta jihar da kuma ta kula da kiwon dabbobi karkashin kwamishinan ta Dr. Bala Musa Lukshi.
3: Alkali yana nan tare da tawagar shi in ya bi doka, alhamdulillah. Duk wanda bai bi doka ba, to doka za ta bi kanshi. Saboda haka muna kira da al'umma duka, sarakunan mu, kananan hukumomi da abokan aikin mu masu ruwa da suke bisa kan kiwo da Allah da manoma, su ba mu haɗin kai ai wannan aiki ba tare da wani tashin hankali ba. Kuma za mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya musamman ma'aikatan shari'a na jiha da ta ba mu wannan haɗin kai. Ta za aka su mana alkali da tim ɗinsa gaba ɗaya wanda za su yi wannan fiye da wata guda suna mana wannan aiki.
2: Fitar da labin makiyaya shine abu na farko da kotun ta bada umarni, wanda kuma nan take ma'aikatar kula da kiwon dabbobi ta jihar Bauchi ta samar da tawaga da ta fita ta yi wannan aikin tare da feshi ga gonakin da suka hau kan labin don samar da wadatacciyar hanya game da gargaɗin manoma da suke shiga labin don gujewa fushin kotun tafi da gidankan. Lamarin da sakataren kungiyar manoma ta jihar Bauchi Muhammad Sani Ibrahim ya ce sun yi na'am da shi.
4: Mu kam wannan ba fulani kawai aka yi ba, mu ma an yi mana abu ne wanda zai kawo zaman lafiya. Kuma za ga su ƴan uwanmu makiyaya saboda noman da muka yi a bakin hanya sai ga sulabin kan titi. Sulabin kan titi mota ta zo ta buge su. Kuma muna gaya wa manomanmu lalle-lalle cewa wannan abu ba wai an yi ne don a kuntata hana ba, an yi ne don zaman lafiyarmu tsakaninmu da ƴan uwanmu makiyaya da mu kanmu da muke yi a bakin hanyar. Wata ran za ka ga mota ta tsallako ta zo ta doke.
2: Kafin ɗaukar wannan mataki na samar da kotun, an samu asarar rayuka da dukiya mai yawa musamman a ƙaramar hukumar Darazo da matsalar tafi kamari. Su ma makiyayan sun yi amfani da murya guda don kiyaye doka kamar yadda shugaban kautal Fulako Fulbe Abdullahi Hardo ya bayyana.
5: Idan ba zaman lafiya kiwo ma ba za ka yi ba, idan kuma noman kake yi sai tuwon ma ya nuna ka sallake shi ka tafi. Wannan hanyar ma mu aka yi kuma sabila da an dama an barta ne sabila da abubuwa da yawa.
6: Da kake ganin samar da irin wannan hukunci a bangaren ku na makiyaya zai taimaka wajen kiyayewa?
5: Mu din nan makiyayan mu kula da gefe iya mu saya kuma inda aka bar mana sabila da zaman lafiya.
2: Domin tabbatar da tsarin ya dore, tawagar kotun tafi da gidankan za ta shafa wata guda tana bibiyar yankin da aka fi samun rikicin manoma da makiyayan. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.
1: A Najeriya har yanzu matsalar tsaro na ci gaba da zama babban abin damuwa da tashin hankali. Dangane da wannan batu, daga nan Bon abokin aiki na Rejana Munir Yahaya ta tuntuɓi Dr. Kabir Adamu mai nazari kan harkokin tsaro kuma shugaban kamfanin Beacon Security and Innovation Limited, wanda ya yi ƙarin bayani kan rawar da mata ke takawa a harkokin tsaron Najeriya.
7: Muhimmancin saka mata a cikin magance matsalar tsaro, na farko dai tsaro yadda ake fassara shi ya canza. Da an ce tsaro, to yawanci ana tunanin kariya ne ga ƙasa, kariya ga kila gida, kariya ga al'umma. To yanzu tsaro ya canza, ya hada da duk wani abu wanda yake da shi dan adam yake bukata dan ya ji cewa ya kasance dan adam, ma'ana abinda Turanci muke cewa human security, ciki har da tsaro na abinci, food security, tsaro na lafiya, health security, sannan tsaro na yanan gizo. Yau ba wanda bai amfani da waya. Misali yanzu kika je ma'aikatar tsaro na cikin gida, akwai bangaren da take shugabanci, to ciki akwai wannan ma'aikata wanda ke sa ido akan iyaka, wato Nigeria Immigration Service kenan. To ita ce kadai tilo wanda mace take shugabanci yanzu a kasan. To amma baya ga haka akwai mata da yawa da suke taka rawan gani a farnin tsaro, har dai muka yi masaro kallon shi wannan human security da na bayyana. Akwai batun ita Amina Muhammad wadda take Majalisar Dinkin Duniya, kuma yan Nigeria ce, kuma tana taka rawa sosai, gudunmawa take bayarwa. In kika shigo nan cikin kasa, akwai wayanda suke shugabancin bangarori da yawa, daga matakin tarayya zuwa matakin jihohi, wayanda suma suna bayar da gudunmawa a bangaren tsaron. To a takaice dai ba wai rashin gazawa ba ne, rashin dai ba su dami sai bayar da wannan gudunmawa. Akwai kuduri na Majalisar Dinkin Duniya wadda ita Najeriya ta samu hannu a shekara 2013, wadda kuma 2023 kai, wadda kuma har an zo an saka shi a cikin tsari na kokarin cimma shi wannan buri din, wanda ya wajabta cewa dole ne yanzu akwai kashi 35 a cikin 100 na ma'aikata mata a kowane ma'aikata a Najeriya. To babu ma'aikata guda yanzu wadda ta cimma wannan.
8: Dakta, kana ga me ke kawo wajen kafa wajen aiwatar da wannan shi kudirin?
7: To na farko dai matsaloli ne wanda suke da nasaba da al'ada, culture, nasaba da su kansu matan, da kuma nasaba da irin fahimta da wayan suke yi ma yanayi aikin marci, wanda kuma yana baya ga al'ada da kuma addini. Da su kansu matan yadda ba su tsaya sun shiga ba, sun fahimci shin ta yaya za su iya juya shi wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki.
8: Wasu hanyoyi na daban kake ganin ya kamata a bi wajen tunkarar matsalar tsaro a Najeriya da kuma magance irin ma waɗannan matsaloli da kake magana a kai?
7: Magana da ba su abubuwa uku. Na farko shi ne a ɗauki matakai na hana yaɗuwar matsalar tsaron, na kuma hana 'yan bindiga da sauransu walwala da abin da suke yi, abin da fushi muke ce containment. Kin ga misali yanzu walwala da suke yi, samun makamai da dai sauransu. To a daƙile duka waɗannan hanyoyin.
1: Dr. Kabir Adamu, masanin tsaro a tarayyar Najeriya, a tattaunawarsa da abokin aiki na Raijana Munir Yahaya. A ƙasar Chadi, muhawara ta sake barkewa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam kan batun ƴancin faɗar albarkacin baki ta hanyar shafukan sada zumunta na zamani. Muhawara ta barke bayan da ma'aikatar sadarwa ta zargi yadda ta ce jama'a ke amfani da shafukan sada zumuntar babu tsari, tare ma da sukar lamirin yadda wasu 'yan ƙasar ke amfani da shafukan sada zumunta wajen cin mutuncin manyan jami'an gwamnati har da ma shugaban ƙasa da kansa. Sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar na bayyana matakin a wani yunƙuri na neman tauye 'yancin faɗar albarkacin baki a ƙasar. Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
9: A kowace rana ta Allah dai, miliyoyin muryoyi ne da bidiyoyi da mahotuna da ke magana kan maudu'ai daban-daban 'yan ƙasar Chadi ke yaɗawa a shafukan sada zumunta na zamani, a cikin mabambantar ra'ayoyin da suke bayyana abubuwan da suke wakana a ƙasarsu da ma ƙasashen duniya. To sai dai a wata fitowa da ya yi ministan sadarwa na ƙasar Chadi, Gasim Sharif Muhammad, ya nuna damuwa kan abin da ya kira dagwalgwama da ke faruwa a saman shafukan sada zumunta a ƙasar, inda har ma ya kashe shaidi ga waɗanda ke amfani da shafukan sada zumunta a ƙasar wajen yin abin da ya kira cin mutuncin manyan mutane, inda hatta shugaban ƙasa bai tsira ba. Sai dai wasu 'yan fafutuka a ƙasar ta Chadi sun bayyana kalaman ministan sadarwar a matsayin wani sabon yunƙuri na neman tauye 'yancin faɗar albarkacin baki a ƙasar ta Chadi. Sustain Termoci, ɗan jarida kuma ɗan fafutuka a ƙasar ta Chadi, na daga cikin masu irin wannan damuwa.
10: La critique fait partie de la démocratie.
9: Yace sukar ra'ayi na daga cikin ɗabi'un demokratiya, kuma 'yan fafutuka da 'yan farar hula na ba da gagarumar gudunmuwa wajen bayyana ra'ayoyinsu waɗanda ke da matuƙar tasiri ga daidaita tafiyar demokrasiya da ma rayata. To amma zarge-zargen da muke ji ministan sadarwa na yi wa masu amfani da shafukan sada zumunta na zamani tamkar wata barazana ce ga 'yancin faɗar albarkacin baki, wanda kuma 'yanci ne da kundin tsarin mulkin kasar ta Chad ya bayar da matsan su dokokin kasa da kasa waɗanda Chadin tarattaba hannu akan su. A tsokacin da ministan sadarwar kasar Chadin yayi kan wannan batu na mu'amalar shafukan sada zumunta a kasar, ya zargi wasu daga cikin ƴan gwagwarmaya a shafukan sada zumunta da yin magana kan wasu batutuwan da suka jahilta. To amma Sotem Birnoji, dan jarida kuma dan fafutuka, ya ce ba hujja bace da ya kamata gwamnatin ta yi dogaro da ita wajen neman takaita ayyukan shafukan sada zumunta a kasar.
10: Le numérique c'est un espace de liberté, un espace d'expression également.
9: Yace tashar yanar gizo tasha ce ta yanci da kuma yancin faɗa albarkacin baki. Amma mun lura sannan a hankali gwamnati na ƙara matakan neman takaice amfani da ita, duk da cewa dama tun bayan hawan mulkin shugaba Muhammad Idris Deby Itno an saka mata wasu wegigguka da suka takure ta. Wannan abin Allah wade ne, kuma da jin karaman ministan an san wani sale-sale ne na neman ƙara tauye ƴancin faɗa albarkacin baki wanda dama ke cikin kunci. Zaka dai duk da matakan da gwamnatoci ke ɗauka na neman sa ido ko takaice hanyoyin amfani shafukan sada zumunta a ƙasashen Afirka da dama, waɗannan kafofi na ci gaba da kasancewa hanyoyi waɗanda hatta ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu aikata muggan ayyuka ke amfani da su wajen gudanar da farfagandar ayyukan nasu ba tare da an iya taka musu birki ba.
1: Rahoton da Gazali Abdu ta sawa ya haɗa mana kenan. To yanzu ga wannan sanarwar.
0: DW ra'ayin malamai.
11: Kasashen Turai da dama sun fara daukar matakan killace iyakokin su da Spain bayan kwararar bakin haure ya kalla 50,000 daga Morocco. Shin ina makomar masu neman mafaka a Turai? Ta yaya kuma matakin zai shafi ƴancin masu yawon bude ido daga Afrika zuwa Turai? Me yace mafita? Waɗannan tambayoyin da ma wasu za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To da fatan zamu kasance tare da ku akan batun na bakin haure. Tun shekaru da dama Morocco da Algeria ke ta samun takun saka da juna kan wato a yankin yammacin Sahara, sai dai a yau rikicin ya rikidi ya koma fafatawa ta neman tasiri da fifiko a arewacin Afirka. Hakan na zuwa ne kuma inda sabuwar matsalar bakin haure a yankin Ceuta na Spain mai makwabtaka da Morocco ta sake tayar da wannan tsohuwar takaddama. Aliyu Abdullahi Mam na dauke da karin bayani a rahoton da ya hada mana.
12: Ziyarar da Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai Algeria a ranar 22 ga watan Yulin 2026 ta sake haskaka irin yadda rikicin yammacin Sahara da aka fi sani da Western Sahara ke ci gaba da tasiri ga siyasar yankin. Sanchez ya gana da shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune da Prime Minister Sife Karib domin farfado da dangantakar kasashen biyu bayan takaddamar diplomasiyyar ta barke a shekarar 2022. A lokacin ne Spain ta bayyana cewar shirin cin gashin kai da Morocco ke son baiwa yammacin Sahara shine mafi dacewa ga rikicin. Matakin da ya fusata Algeria da ake kira Aljazair a tsakankanin ƙasashen Larabawa wadda ke goyon bayan haƙƙin al'ummar Saharawi na yanke makomarsu da kansu. Bayan ziyarar ta Sanchez, dubban bakin haure ne suka yi yunkurin shiga yankin Ceuta, yankin da ke ƙarƙashin ikon Spain amma wadda ke a nahiyar Afirka. Wasu kafafen yaɗa labarai a Spain sun yi hasashen cewa wannan wata alama ce ta rashin jin daɗin Morocco ga gwamnatin Spain saboda ƙoƙarin da Spain ɗin ke yi na ƙara kusanci da ƙarfin dangantaka da Algeria. Sai dai gwamnatin Morocco ta yi watsi da wannan zargi, tana mai cewa yaɗa bayanan ƙarya da kawo ruɗani a kafafen sada zumunta su ne suka haddasa rikicin. Ko da yake an fi danganta saɓanin ƙasashen biyu da yammacin Sahara, masana sun ce ainihin rikicin ya samo asali ne daga fafatawar neman rinjaye a yankin na Maghreb, wato Morocco. Ita Morocco na kallon yankin yammacin Sahara a matsayin wani ɓangare na ƙasarta, yayin da a ɓangare guda Algeria ke mara ƙungiyar Polisario baya tare da goyon bayan ƴancin kai ga al'ummar Saharawi. Wani abin da ya ƙara rura wutar wannan takun saka shi ne daidaita hulɗar diflomasiyya tsakanin Morocco da Isra'ila a shekarar 2020. Bayan haka Isra'ila ta amince da ikirarin Morocco kan yammacin Sahara, lamarin da ya ƙara tada ƙayar baya ga ita Algeria. Masana harkokin tsaro na cewa Algeria na fargabar cewa samun haɗin gwiwa tsakanin Morocco da Isra'ila a fannin soja da bayanan sirri na iya sauya ƙarfin iko a yankin. Har ila yau rashin jituwar ƙasashen biyu ya daɗe yana kawo naƙasu ga haɗin gwiwar bunƙasar tattalin arziki da tsaro a arewacin Afirka. Ƙungiyoyi irin su Arab Maghreb Union sun kasa taka rawar gani yadda ya kamata, yayin da ayyukan haɗin gwiwar yankin ke ci gaba da fuskantar cikas. Masana sun yi ittifaƙin cewar takun sakar da ke tsakanin Maghreb da Aljazair ba ta tsaya a kan yammacin Sahara kaɗai ba. Majalisar Kula da Harkokin Waje ta Tarayyar Turai ta bayyana cewa kasashen biyu na takaddama ne da juna wajen neman kawaye da tasiri a fagen siyasar duniya. Don haka, a yayin da Morocco ke gabatar da kanta a matsayin muhimmiyar abokiyar hulɗa a batutuwan kula da bakin haure, yaki da ta'addanci da haɗin gwiwar tattalin arziki, Algeria kuma na jaddada muhimmancinta a matsayin mai samar da makamashi da kuma zama ƙasa mai tasiri a yankin Maghreb da Sahel. Sai dai masanan na gargaɗin duk da cewa babu wata alama da ke nuna cewa ƙasashen biyu na son faɗawa rikici kai tsaye, amma ci gaba da zaman doya da manja tsakaninsu da rashin yarda da juna na iya saurin rura wutar rikici tsakanin ƙasashen biyu cikin sauƙi.
1: Rahoton da Aliyu Abdullahi ya haɗa mana kenan. A jamhuriyar Nijar, a irin wannan lokaci na dogon hutu na ɗalibai, wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun al'umma kan shiryawa matasa gasar wasan cin kofin ƙwallon ƙafa da zamar haɗa kansu domin zaƙulo ƙwararrun 'yan wasa da za su takale da a ciki da wajen ƙasar. Daga nan Bon, Yakuba Umaru mai gizawa ya tattauna da Usman Alhaji Malam Sule da ake kira da OTK, mamba a hukumar ƙwallon ƙafa ta Nijar, inda ya fara da tambayar sakan mahimmancin wannan gasa ta matasa.
13: Shi yana gasa da ke shirya yana bada ɗan wasa ƙarfin gwiwa wanda zai ta shiga kakami kamawa a cikin kwanciyar hankali yanda ba sun huta ba da yawa kenan. Kuma abu ne wanda yake taimaka ma ƙasa gangantar da kwanciyar hankali saboda matasa sun samu abin yi a lokacin hutu na ƙarshen shekara. To kaga abu ne mai muhimmanci dangance ga wurin ɗan wasan, dangance ga mu babbar ƙungiya ta ƙasa, kuma dangance ga su magabata na ƙasa gaba ɗaya. Tun da wannan in ka duba yawancin mutane ne mai samun da su ne dukan sa wanda abin masarufi da su ba matasa dama so a kula da su da wani su a cikin wannan babban lokaci na kakansu insha Allah.
14: Kamar ta kake ganin wannan gasa take taimakawa wajen haɗa kan matasa?
13: Saboda kasan matasa ne na unguwa-unguwa suke hutawa, kuma wani ɗin na ƙauyuka-ƙauyuka ne. Zaka ganin ka dauke kamar ko wani ƙaramar gunduma zaka ji an ce ko kamar 'yan bande da 'yan yekuwa ko haka nan ne duka zaka gani, kuma 'yan unguwa-unguwa za su dinga kamuwa suna wannan kwangwaloli wanda magabata nasu wanda ke da hannu da shuni na wannan jihohin zai su samu su don su samu su ba su abin yi.
14: To ko baya ga wannan, ta ina kake ga wannan irin wasanni za su taimaka wajen tantancewa da zaƙulo sabbin 'yan wasa haka?
13: Masu tim-tim suna zuwa suna sa ido a irin wannan wasannin, suna ganin matasa sukan zaƙo ɗaya biyu suna kawo cikin club ɗinsu har su ba su dama da su wasa a cikin kaka ka gani.
14: Yanzu misali akan samu irin matasa 'yan wasa wanda suka samu ci gaba ta dalilin irin shirya wannan gasa haka?
13: Samun 'yan wasa tiwa wanda daga hutawar su ga cikin wasan telebe shiga club manyan club ma ba na division karama ba sun shiga na super league gaba daya, kuma har sun samu dama zuwa an dauke su a wasu club na waje.
14: Kayi magana wasu 'yan kasuwa ne masu hannu da shuni sukan shirya ita wannan gasa, ita na ta bangare gwamnati irin wata gudunmawa take bayarwa haka wajen bunkasa harkar wasannin nan?
13: Amma duk inda ta fako dama ku yi abin da suka tattara mutane, ai kaga ta ba da gudunmuwa. Kuma ban da shi su kuma ba 'yan kasuwa ba ne kadai, amma za ka ga ko minista ne ne gwamnan jiha ne ko kuma wani hotunan lashe jihar ya shi garin su ya sa wannan kwamfada ta ba matasa dama yin annashuwa.
1: Usman Alhaji Malam Sule, mamba a hukumar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar, yanzu sai rahoton mu na musamman.
0: Himma dai matasa.
1: A jamhuriyar Nijar, matashi Ali Ayuba Isa, mai shekaru 28, wanda ya kasance ƙwararre a fannin na'ura mai ƙwaƙwalwa, yanzu haka ya buɗe cibiyar fasahar zamani ga marayu ta hanyar ba su horo kyauta kan ilimin kwamfuta. Daga wakiliyar mu Ramatu Isa Wanki na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ta haɗa mana.
15: Matashin dai ya taso da sha'awar koyo da koyarwa ne, kuma a cewarsa hakan ne yasa ya samu taimakon wani bature wanda biya masa karatu a kyauta ruwan Allah.
16: Tun ina yaro, wata rana na ta yi vakansa Lome na gamu da wani nasara, muna magana sai ya tambaye ni ni na girma mi nake so in yi, sai nake mai ni zama professor wanda zan koya ma mutane aiki kuma ni ma zan koya. Tunda muna magana da shi, wata rana ya ce kwatanta mini yanda zan iya in koyi abu ba sai na yi tayya ba ko na ta yi wani wuri bisa internet. Shi na ce ma formation aling. Formation aling na farkon shi na sai ya sayo mini shi ya kai jika 300 da wani abu, ban san shi ko ina ba.
15: A cewar Ali, wannan taimakon shi ne ya saka masa son taimakawa matasa waɗanda ba su da mai biya musu.
16: Duk wannan dai akwai magana wancan nasaran nan wanda ya sani a hanya. To, sautu wajen marayu, su kowa sanda ba kowane na yake da kudin da zai zo ya biya ya yi informatic in. Dan shi ne uku wanda ba su da mutum hudu. Wanda ba su da karhi su zo su yi shi ba tare da sun biya ko dala ba. ‘Yan makarantar kuma rabi suke bada.
15: To sai dai kamar kowane matashi mai kokarin tsayawa da kafafuwansa, Ali ya fuskanci kalubale da dama.
16: Matsalolin farkon dai a gida ne same su, tunda ina karatun likita, amintan ina formation, ina karatun computer and link. Da ni kaga karatun nan ni tambayi gida na ce a ba ni kudi in tai in samu in bude wurin da zan yi aiki na. Su a ganin su wannan ba daidai ba ne, ni da na yi karatun likita, likitan abin ga shi ne ya kamata in kama, wannan bai kamata in yi shi ba. Kuma kowa ya san irin wannan kayan mutum ya yi sai da kudi.
15: Wannan matakin dai ya samu karbuwa sosai ga matasa masu sha'awar koya amfani da kwamfuta.
17: Kunana na nufi da wasu amani. Abin da ya sha hankalina shi ne cikin waɗansu makaranta in ba da wannan na'ura ba ba a iya karatu. Akwai cikin waɗansu ashen sukwa in ba da na'ura ba shi ma bai yi.
18: Sunana Sadiq Hamid Muhammad. Ina nan gaiwan gafar masu yanne saboda in iya aikin ordinator da kuma na wifi da sauran. Aikin hannu.
15: A cewar dai Ali, zuba jari a rayuwar waɗannan yaran tun a yau shine zai gina kyakkyawar makoma ta gobe. Ƙarshen rahoton kenan, Ramtu Isa Wanke, DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
1: Wannan rahoto na Ramtu Isa Wanke shine cika maki rahotanin da muka yi muku tanadi a wannan lokaci. A farkon shirin mun kawo muku labaran duniya inda wasu daga cikinku suka ji cewa tsohuwar Prime Minister Bangladesh ta ce za ta koma gida da hukuncin kisa da ke jiranta a can. Gwamnatin Najeriya kuma ta sanar da ceto mutane sama da 300 daga hannun 'yan bindiga. Haka kuma hukumar FIFA ta ƙwallon ƙafa ta ba Gianni Infantino cikakken goyon bayanta na ci gaba da jagoranta ta duk da wato cece kucin da ya yi biyo bayan wasu kalamai nasa. To ƙarshen shirin kenan wanda Suleiman Babu ya tsara shi, ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura ke muku fatan alheri daga nan Jamus.
19: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar muta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Madalla, a jamhuriyar Niger, 'yan kasar ne ke tofa albarkacin bakinsu bayan wani rahoto na shekara-shekama da hukumar kula da tattaro dukiyar ƙasa da aka handame ta Koldef ta gabatar ga shugaban ƙasa, inda ta ce ya zuwa yanzu ta karɓi kimanin miliyan 74 da kuma kadarori masu tarin yawa, ba tare da an hukunta kowa akan hakan ba. Wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari, ya haɗa mana rahoto a kai.
1: Hukumar ta Koldef dai da ke fafutukar kwato kuɗaɗen ƙasa da aka handame. Ta gabatar da wannan rahoto nata ne ga shugaban ƙasa, inda ta ce ta karɓo kuɗaɗe miliyan 12,12 a shekara ɗaya, wanda idan aka haɗa da na baya, kuɗaɗen suka tashi kuɗi miliyan 74 na sefa, bayan ma ga tarin gidaje ko su kadarori da ta karɓa. Ta sabili da haka ne hukumar ta samu jinjina daga shugaban ƙasa. Sai dai tuni 'yan ƙasar a fannin 'yan ƙungiyar fararen hula da sauran masharanta suka so mu tofa nasu albarkacin baki dangane da wannan rahoto, wanda cewar Alhaji Baba Elmakiya na ƙungiyar Saidal Bar da Yashi Nijar, tun farko dai sun bayyana rashin gamsuwarsu da yadda hukumar ta Koldef ke gudanar da aikinta, amma suna ganin hal yanzu ba ɗauki wani mataki na gyara ba, inda yake cewa
2: bismillahi ba mu ga adalcin da ake so a kwatanta wa mutane ba, tunda yanda ake hukumta ƙaramin ɓarawo na unguwa ya kamata kowa a yi ba sani ba sabo. Kenan an ce haka za a ci gaba a yi, kenan za a ba dama waɗanda suke nan su ma a ba su damar su yi yanda waɗanda sun kai tunda sun san ko sun sata za su zije su juya kuɗin, kuma an ce su biya za su biya. Kun ga wannan ba za a ci gaba kuma ba za a samu canjin basirar da ake so ana yi ba.
1: A ɓangaren 'yan fafutuka masu sharhi ta yanar gizo kan abubuwan da ke gudana a ƙasar ta Nijar da ma makwabtanta irin su Umar Kante, shi ma dai a nashi tunanin har yanzu hukumar ta Koldef dai duk da cewa nata tsarin da aka shata mata kenan take bi, amma ba su gamsu da tsarin yadda ake gudanar da karɓo kuɗaɗen daga waɗanda aka tabbatar sun yi handama da babakire ba.
3: Zan yi tunanin cewar kamar ana so a kiyaye ma waɗansu mutane a ƙasa su fallasu ko kuma a kai su gidan yari. Duk wannan dukiyoyin da suka amsa, yau wane ne zai iya fitowa ya ce wurin wane ne aka amsa, ko kuma wane dama da ya ɗauki amanar ƙasa ya cuci ƙasa bisa kan ƙasa? Duka babu. To kenan ni ko nake gani idan har za a sa wani gungu na mutane su yi ka irin wannan abubuwan don saboda su kare mutuncin wani ko su kare darajar wani, to ina ganin akwai wahala handama kuɗin ƙasa ga ƙarshen su.
1: Ga masana dokokin shari'a irin su Dr. Ato Namaiwa, malami a jami'ar birnin Tawa, karɓar kuɗi salim alim daga waɗanda suka yi handama da dukiyar ƙasa ba tare da an gabatar da su ga shari'a ba, aiki ne mai cike da hatsari, wanda ya ce ya kyautu a sake duba wannan tsari tun kafin wata rana ya haifar da kwangaba kwambaya.
4: La'akari da cewa ba a sa shari'a ba cikin abun, wannan yana iya zama hujja ga waɗanda aka amshi dukiyarsu na a gaba su nemi alƙali da mayar musu da dukiyarsu. La'akari da cewa a duk lokacin da ɗan adam bai huskanci hukuncin mashara'anta ba wanda ke tabbatar da laihin shi, to kaman yana matsayin wanda bai da laihi, kuma shi ma wannan tsari ne na dokoki masu kare haƙƙin ɗan adam. Kaga bisa ga waɗanga haɗarin wannan aikin ba san ba makomashi.
1: Yan magana dai suka ce ra'ayi riga, yayin da wasu ke ganin tsarin hukumar bai dace ba. Wasu na ganin cewa kuma ba a fallasa waɗanda suka yi wannan almundahana ba, su dai sun san sun yi ta, kuma da dama na ganin cewa wannan hanya da hukumomin suka ɗauka ta karɓar kuɗaɗen salim alim ba tare da wani tozarci ba yayi daidai. Illa kawai a cewarsu ya kyautu kuma ba a kai su gidan kaso ba, a san ko su wane ne don kar gobe su yi shigar burtu cikin tsari na siyasa su sake dawowa da wata siga ta masu gaskiya da riƙon amana, alhali ba haka abin yake ba. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: To daga jamhuriyar Nijar bara mu koma Chadi, inda muhawara ta sake barkewa tsakanin gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam kan batun ƴancin faɗin albarkacin baki ta hanyar shafukan sada zumunta. Muhawarar ta barke bayan da ma'aikatar sadarwa ta zargi yadda ta ce jama'a ke amfani da shafukan sada zumuntar babu tsari, tare ma da sukar lamarin yadda wasu 'yan ƙasar ke amfani da shafukan sada zumuntan wajen cin mutuncin manyan jami'an gwamnati har ma da shugaban ƙasa da kansa. Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
5: A kowace rana ta Allah dai miliyoyin muryoyi ne da bidiyoyi da mahotuna da ke magana kan maudu'ai daban-daban 'yan ƙasar Chadi ke yadawa a shafukan sada zumunta na zamani, a cikin mabambantar ra'ayoyi inda suke bayyana abubuwan da suke wakana a ƙasarsu da ma ƙasashen duniya. To sai dai a wata fitowa da yayi ministan sadarwa na kasar Chadi Gassim Sharif Mohammed ya nuna damuwa kan abin da ya kira dagwalgwama da ke faruwa a saman shafukan sada zumunta a kasar inda har ma ya kashe di ga waɗanda ke amfani da shafukan sada zumunta a kasar wajen yin abin da ya kira cin mutuncin manyan mutane inda hatta shugaban kasa bai tsira ba sai dai wasu ƴan fafutuka a kasar ta Chadi sun bayyana kalaman ministan sadarwar a matsayin wani sabon yunkuri na neman tauye ƴancin faɗar albarkacin baki a kasar ta Chadi

0: Biden ya yi kan wannan batu na ma'amalar shafukan sada zumunta a kasar ya zargi wasu daga cikin 'yan gwagwarmaya a shafukan sada zumunta da yin magana kan wasu batutuwan da suka jahilta. To amma Sutem Birnoji, dan jarida kuma dan fafutuka, ya ce ba hujja ba ce da ya kamata gwamnatin ta yi dogaro da ita wajen neman takaita ayyukan shafukan sada zumunta a kasar.
1: Le numérique, c'est un espace de liberté, un espace d'expression également.
0: Ya ce tashar yanar gizo, tasha ce ta 'yanci da kuma 'yancin faɗa albarkacin baki. Amma mun lura sannan a hankali, gwamnati na ƙara matakan neman takaice amfani da ita duk da cewa dama tun bayan hawan mulkin shugaba Muhammad Idris Deby Itno an saka mata wasu wegigguka da suka takure ta. Wannan abin Allah wadai ne, kuma da jin karamin ministan an san wani sale-sale ne na neman ƙara tauye 'yancin faɗa albarkacin baki wanda dama ke cikin kunci. Yanzu haka dai, duk da matakan da gwamnatoci ke ɗauka na neman sa ido ko takaice hanyoyin amfani shafukan sada zumunta a ƙasashen Afirka da dama, waɗannan kafofi na ci gaba da kasancewa hanyoyi waɗanda hatta ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu aikata muggan ayyuka ke amfani da su wajen gudanar da farfagandar ayyukan nasu ba tare da an iya taka musu birki ba.
2: To madalla, da wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye bayan wannan saƙon.
3: DW ra'ayin malamai.
2: Ƙasashen Turai da dama sun fara ɗaukar matakan killace iyakokinsu da Spain bayan kwararar bakin haure aƙalla 50,000 daga Morocco. Shin ina makomar masu neman mafaka a Turai? Ta yaya kuma matakin zai shafi 'yancin masu yawon buɗe ido daga Afirka zuwa Turai? Mecece mafita? Waɗannan tambayoyin da ma wasu za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako. To a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa, da fatan za a yi sauraro lafiya.
3: DW duniya mai yayi.
4: Tsawon lokaci da shugaban kasar Kamaru Fulbe ya shafi a ƙetare da sunan gajeriyar ziyara, ya sake tayar da kace na ce kan lafiyarsa da yadda ya kamata a maye gurbinsa idan ta Allah ta kasance. A daidai lokacin da al'umma ke neman a yi musu ƙarin haske kan halin da yake ciki a birnin Geneva na Switzerland, su kuwa 'yan adawa na neman kotun tsarin mulki ta tabbatar da cewa ya kasa tafiyar da ƙasar domin a maye gurbinsa. Idan kuka biya mu a wannan shirin, za ku ji matsayar gwamnati, kuma za mu bambance muku ɗan duma da kabewa game da wannan batu. Bisa jagorancin ni, Muhammad Awal Balarabe.

0: Toma Dalla. A jamhuriyar Niger duk da yake cewa kasar na ikirarin cewa kaso 99 cikin 100 na al'ummarta musulmi ne, to amma ƴan boko da dama ne ke tashi su girma, wasu ma har zuwa ritaya ba tare da sun samu damar yin karatun islamiya ba, ko kuma karatun islamiyar da suka yi bai wuce na cikin cokali ba. To sai dai a shekarun baya-bayan nan sannu a hankali ƴan bokon sun soma sauya tunani, inda a yanzu suka fara dagewa wajen neman ilimin addinin islamin ruwa a Jallo, a cikin makarantu ko a wajen malaman unguwanninsu. Alhaji Ado wani ɗan boko ne da ya yi karatun islama da kuma ke koyar da karatun addinin ga 'yan uwansa 'yan boko. Ya bayyana dalilin samun wannan sauyin tunani a tsakanin 'yan bokon a yanzu a ƙasar ta Nijar.
1: Na farko da mutane akwai waɗanda suka yi karatun boko zalla, to wani jahilci na girman kai ya ɗauke su na ganin cewa to su a matsayinka na babba kamar ba za ka iya zauwa a makaranta ko gaban wani malami waɗanda kai kana ganin shi ko talaka ne ko shi ba kowa ba ne, ka zo ka zauna a matsayinka na kana da ilimin boko ko ka kai wani matsayi, ka zo ka zauna ka ce zai karantar da kai abin da ya shafi addini ko ka san alƙur'ani da sauransu. To wannan girman kan ya sa a lokacin mutanen suke ja da baya ba dan sanin cewa ba su san mahimmancin shi ba. Amma yau da gobe ta sa mutane sai hikima ta zo musu, inda aka hassasa irin kamar makarantun mata. Yana ɗaya daga cikin ababen da suka ba sauran mazaje izina na fahimta cewa lallai to shi kenan karatun musulunci nan komai tsawon shekarunka ba zai hana ka koya ba, saboda za ka iske cikin gidanka, matarka da 'ya'yanka sun je suna aji, kuma za ka isko a cikin gida ka zo ka iske ita matar taka tana ɗaukan darasi wajen 'yarta. To wannan ne ya sa suka fahimci cewa to ai ko mu ma kenan a matsayina na babba zan iya koya.
2: Ta sa ja ha.
0: Alhaji Usman mai lakabin Kojo, wani ma'aikacin kamfanin mai ɗan kimanin shekaru 60 a duniya, na daga cikin 'yan bokon da suka girma cikin wannan matsala ta rashin samun wadataccen ilimin addini. Ya kuma bayyana dalilansu na komawa karatun a yanzu.
3: Malam Gazali, makaranta wannan da muke yi, can har da ciya ne muke yi, ka zo ka karanta Fatiha, Ikhlas, Qul A'udhu, ka har da ce. In aka gwada ma baka san wacce ce, ko Fatiha baka iya hidda Fatiha da sauransu a cikin littafi. Amma yanzu wallahi alhamdulillah.
4: Kamar a baya ba a samu akai karatun bane, menene hana karatu?
3: A baya kai kuma waye lokacin nan kawai bariki suka sa gaba. In an saka boko ba su sa makaranta, lokacin nan an kaga mutum yana boko yana makaranta uban shi malami ne.
4: Wani irin ci gaba kake ga ka samu a fannin addini tun da ka fara wannan karatu a wannan makaranta da girmanka?
3: Ci gaba na fannin addini ai kuma sai dai a yi ma Allah godiya. Tun da kaga yanzu karatun da muke yi, muna karatun ne kuma ana fassara muna manuhohin addini, abinda addini yake so da abinda addini baya so. To kaga ko unhani, babban unhani wannan wurin.
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu, ɗaya daga cikin matasan malamai 'yan boko da ke koyar da karatun addinin musulunci a makarantun manya a birnin Yamai, ya yi ƙarin haske kan irin mutanen da suke taimakawa a wannan fanni.
5: Daga cikin waɗanda muke karantarwa, muna da matasa har zuwa lattizawa waɗanda sun ma je ritaya, waɗansu suna nan suna zuwa a cikin aiki. Dukkaninsu suna dawowa don yanzu sun gane da karatun addini nan da sun rasa shi lokacin suna yara, ko kuma yanzu dai kowa ya gane mahimmancin nan, kowa yana son ya dawo a zuwa gare shi.
4: Kamar din sun dawo suna kwatanta muku, me yasa suke son su dawo karatun addini?
5: Yawwa, mutane da yawa suna faɗa, kai ustaz gaskiya nayi da na sani lokacin muna yara an ce muna muyi, ubanninmu sun yi kokari sun aika mu sabubuwa sun hudda mu, amma yanzu ga sunan shekaru su tahi, mutum yana son ya gyara sallar shi da kyau, mutum yana son ya yi abubuwa da kyau, amma ba zai iya ba, ga dole dai babu wata makoma, babu wata wata, kuma babu abin da zai saura, kuma shi ne a ƙarshe, ba a yanzu ba mu koya kawai, kuma shi zai biyo mu. Gaskiya ustaz, shi ya sa muka dawo, shi ya sa ya kamata mu koya, shi ya sa muke ƙoƙarin mu ci gaba da zama muna koya.
2: La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad.
0: Wannan dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya ritaya na daga cikin 'yan boko da suka dukufa wajen neman ilimin addinin bayan sun manyanta, ya kuma bayyana fa'idar da ke tattare da ilimin addinin da suke samu a yanzu.
6: Suna Abubakar Alzuma, shekara na 72. Abin da ya sa na koma da tun muna yara mun yi karatu mamman da me ya kai inda abu duk abubuwan da muka koya mun mance gwamnati aikin gwamnati bai samu mu yi karatun addini to yanzu dole da muka yi an tare wannan dole muka koma addini yanzu dole muna karatu kuma yana amfanin mu yana amfanin yaran mu yana amfanin jikokin mu yana amfanin matan mu
4: yanzu da ka koma menene ka fi so ka koya ciki
6: akwai abubuwa dewa da na koya akwai abubuwa da nake yi da yanzu da na koma addini ban yin su zuciyana na to zuciyana dole ne kuma zuciya akwai lokacin da in kana karatu dole ne kuma akwai abubuwan da zaka bari dole ne ka gyara sallanka dole ka gyara addininka don ka gyaru don iyalinku su gyaru abun da basu iya ba kana aikowa musu wala
4: yanzu baba baka ganin ka girma koma makaranta ba damuwa bane
6: a ba damuwa ne ba addini aka cewa ko shekaru 100 gare ka addini wurin ka koma ba asara ne ba ka gyara duniya ka gyara lahira
0: su ma dai mata ƴan boko ba a bar su baya ba a cikin wannan yayi na komawa neman ilimin addinin Islam a ƙasar ta Niger bayan sun manyanta Madam Jibril Fatiju Bo wata ƴar jarida a birnin Yamai na daga cikin matan da suka dage neman ilimin addinin Islam bayan sun yi aure har sun fara tare iyali
7: lalle da mun yi makaranta amma yanzu da muka girma mun kai army mun ka koma a yin makaranta dan mu san abubuwan da ya kamata a sani cikin addini kuma da diyan mu da za su tashi yanzu dan saboda tarbiyyar yara na kar a zo wata rana yaro ya doki littafi ya zo ya ce mama ga ya mini nan ga ni kuma ban iya ba kenan wannan duka bai yi ba kun gani kenan ya kamata mu da kanmu mu taimu koya mu san hadisai mu san karatun tun ƙasa alfabe duka mu koya he mu zo mu koya ma diyan mu na cikin gida a gida kuma mu tura su a makaranta
4: yanzu da kike makaranta tun daga ina kika koma karatun ki da mi da mi kike koya
7: to da muka koma makaranta haka ne sai an maida ka habbaya tun daga babbako akoya maka abatasa akoya maka hadisai haka iya karanta da kanka kai ma ka iya literary ka iya gamawa ka karanta da kanka
4: yanzu in kin bude littafi kina iya karantawa
7: yanzu dai ina bude littafi na gode ma Allah masha Allah ina iya karantawa kuma ina iya rubutawa kuma
8: min sharri ma halak
9: wa min sharri gasikin iza waqaf
8: wa min sharri gasikin
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu ɗaya daga cikin malaman makarantun koyar da ilimin addini ga ƴan boko a birnin Niamey ya ce ba ƙaramin tasiri ba wannan karatu da ƴan bokon ke yi yake yi musu wajen gyara musu ayyukan ibadunsu.
5: Banda Al-Qur'ani akwai abu mai muhimmanci a cikin rayuwarmu shine sallah. Rayuwar musulmi abu ɗaya biyu guda har biyar a wuni kana yi. Babu abin da yake sallan na muhimmanci to dana daga cikin abin da muke kokari a kyau mu gyara yadda zaka samu ka samu natsuwa a cikin sallah yadda zaka kai sallar ka da kyau kai rukun ka da kyau yadda dai zaka alhamdulillah yanzu ka duba duk yawanci sallah yi ne muke haka naga ana yi haka naga ana yi
4: kamar
5: ayatan nasu haka mutane suke amma da kadan zaka samu wanda a makaranta na koya gaban malami na koya to a yanzu tana daga cikin abubuwan da ake kokari tsayar musu da su sallan nan tasu tai kyau kenan akwai fikihu kuma akwai tauhidi tauhidi shine kokarin yadda za a yi a gyara alaka bawa da Allah
2: a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
0: to masauraro da haka ne shirin taba kalashin na wannan karo ya kammala naku Ghazali Abdu Tasawa da ni shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya

To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Salisu Ma'azu Tingan Magajiya. Yace a yau na shigo wannan fili ne domin yin tsokaci akan halin da ƙasa ta Najeriya take ciki akan tsaro. Mu dai mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Tunda har yanzu ƴan ta'addan nan suna nan suna cin karansu ba babbaka a arewa maso yamma, musamman jahata ta Neja. Dan wallahi babu ranar da ba sa fitowa, suna kwasan mutane manoma. Idan har da gaske gwamnati take yi, ya kamata wannan ta'addancin ya zo ƙarshe. Dan wallahi akwai ranar ƙin dillanci. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Maɗattai da Magaram da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai. Suka ce hakika matakan da kasashen kungiyar ECOWAS da IAEA suka fara dauka na tattaunawa don dawo da hulɗar da za ta samar da haɗin gwiwa a ɓangaren yaƙi da matsalar tsaro a tsakaninsu abin a yaba ne, domin ƙalubalen tsaro mai matuƙar sarƙaƙiya da ke addabar yammacin Afirka na buƙatar ƙarfafa haɗin gwiwa daga kowa da kowa a matakin yankin. Don haka muna fatan hakan su ya cimma ruwa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara haɗa kawunan dukkanin shugabannin ƙasashenmu na Afirka, ko mun samu zaman lafiya da wadata mai ɗorewa. Sai wasiƙa Haddabi mai kwamfuta mai yama. Yace a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in miƙa saƙon kira zuwa ga shugabannin da muka zaɓe su domin su wakilce mu a matakin sanatoci da kuma majalisar tarayya, musamman ma waɗanda suka yi amfani da kuɗi domin sake tsayar da su a matsayin 'yan takara a zaɓe mai zuwa. Shin wai kuma suna tunanin mu al'umma arewa za mu sake zaɓar su a matsayinsu don su wakilce mu a zaɓe na shekara ta 2027? To maganar gaskiya, bana ba za mu yi amfani da kuɗi ko taliya ba. Za mu yi cancanta insha Allahu domin canza barar gurbin shugabanni. Sai wasiƙa Isu Sulaiman Maɗattai da Jafar Ɗan Gwamna. Suka ce DW Hausa, don Allah ku miƙa mana saƙonmu zuwa ga 'yan ƙasarmu Nijar, da ya kamata ku ƙara haɗa kawunanku dangane da zamantakewar da muke ciki na rayuwa wajen tallafa masu ƙaramin ƙarfi wanda za ka gansu mabuƙata a ko'ina suna neman taimako a cikin kasuwanni da masallatai da tashoshi da ma cikin gari. To Allah ya ba mu abin da za mu taimaki masu neman taimako a duk inda suke. Sai wasiƙar Babaye Gambo Tumniya da Salisu Vandam da Magaram. Suka ce a daidai lokacin da zaɓe ke karatowa a tarayyar Najeriya, muna kira zuwa ga talakawa da ya kamata su yi karatun tanitsu don kaucewa zaɓen tumin dare. Ganin yadda a wannan lokacin talakawa ke fama da tsadar rayuwa, ga matsalar tsaro da dai sauransu. Don haka muke kiransu da su zaɓi cancanta.

0: da waɗannan wasiƙu na kuma ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku. Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Madalla muna kuma tare da Zainab Bilyamin domin kuwa bata yi nisa ba za ta dora daga inda ta tsaya. Malama Zainab barka da warhaka.
2: Barka dai da aiki.
1: Yawwa kin tattaro mana ra'ayoyin jama'a akan rahotannin mu da ina zamu fara.
2: Ai da gaske. Ai wannan labari mai dadi na shakar iska da wasu mutane kenan
1: da hannun yan bindiga.
2: Haka ai labari mai dadi sosai.
1: Sosai kuwa sosai.
2: To akwai ra'ayi da muka samu wato ta hannun Babaye Gambo Tumniya da Salisu Vandam da Magaram da Iliyasu Tuman Filinge suka ce mun ji dadin sakin mutane kusan 176 da aka sace a jihar Kwara. Muna fatan gwamnatin Najeriya za ta duba sauran al'umma da suke hannun yan bindiga su ma do cikin Najeriya. Sai Yunus Sakanko Bani Umbaka yace tabbas sun shaki iskar yanci. Muna yi wa Allah godiya cikin waɗannan mutane da aka sako. Akwai yaran ƴan uwanmu a ciki, muna kuma roƙon Allah ya sa sun wato su dawo gida cikin ƙoshin lafiya.
1: To amin.
2: Masha Allah. To kin ga su wannan ma hadda ina gani na gida kenan wato.
1: A'a da yake bayan an sake su din iyayen nasu ba su samu damar ganin su ba har ya wannan lokacin.
2: Eh shine yace suna dai fatan yaran su cikin gida cikin iyali lafiya. To akwai Nabima Abdullahi tsohuwar mada yace dawowa da mutane da aka yi da su daga hannun masu garkuwa da mutane a jihar Kwara abin ayaba ne, ganin cewa jami'an tsaro suna cikin aiki ba dare ba rana domin su ga an samu zaman lafiya a Najeriya. Fatan mu Allah ya ƙara ba mu kariya da dorewar zaman lafiya. To sai mu ce amin. Akwai Malam Ango, malamin makaranta, yace muna ta yan uwan wato muna ta yan uwan mutanen da aka dawo da su daga hannun masu garkuwa da mutane a jihar Kwara murna ta kubuto da yan uwan su da aka yi. Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba.
1: To amin.
2: Sai Lawal Bin Hambali MK dan Silba Sokoto tare da Jamilu Musa Saban Lai suka ce muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a tarayyar Najeriya baki ɗaya.
1: To a gurguje saboda yawa ce mu je wani batun ba
2: haka. To bari mu je jamhuriyar Niger. Akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Iliyasu Tuman Filinge yace gaskiya wannan babbar barazana ce ga cigaban kasashen mu na Afrika wato batun cin hanci da rashawa. Don haka ya kamata hukumomi su ƙara matsakaimi wajen yakar cin hanci da rashawa a fadin kasashen mu na Afrika. Sai Abubakar Kawo Girgir yace cin hanci da rashawa a kasashen mu na Afrika ya zama ruwan dare. Don haka ba mu yi mamakin rahoton da hukumar Koldef da ke yaki da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Niger ta fitar ba.
1: To mu je batun mana na rundunar sojin Najeriya da za ta bude wata rundunar tsaro ko da guda biyu ne ki karanto sai mu karkare.
2: To shikenan. Akwai jikamani Dingas daga jamhuriyar Niger yace tabbas abinda hedkwatar rundunar sojojin Najeriya ta yi na bude sabon reshen rundunar a jihar Borno domin a jihar Benue domin karfafa tsaro. Hakan abin ayaba ne matuƙa. Allah kuma ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu.
1: To amin.
2: Kabir Kwangila Flyover Zaria ya ce buɗe sabon reshen rundunar sojin Najeriya a jihar Benue domin ƙarfafa tsaro. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma Allah ya sa haƙarsu ta cimma ruwa. Allah ya kawo ƙarshen tarin matsalolin rashin tsaro da ya yi wa ƙasarmu Najeriya katutu.
1: To amin. Amin. Muna godiya sosai Malama Zainab. Kuma wanda suke bin mu kai tsaye akwai su Faruk Umar Faruk, Alhaji Umar Foreba Gashuwa, akwai Iliyas Tuman Filinge, akwai Murtala M Hamza, akwai Sani Addawo Alaska Tsatsun Burum da dai sauransu. Muna godiya sosai. Yanzu lokaci ne da za mu yi wa yawarin Saliu Adamu Usman domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW Labarun duniya. A galla sojojin gwamnatin Yemen 30 ne suka mutu a hare-haren da mayakan Houthi suka kai kan sansanonin soji a lardunan Marib da Hadramaut. Wasu majiyoyin gwamnatin kasar ce suka bayyana hakan a yau Alhamis a wani lamari na tashin hankali da ya samu kasar. Majiyoyin sun kara da cewa ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa saboda akwai sojoji da dama da suka jikkata a hare-haren. An shafe sama da shekara 10 ana rikici a Yemen inda mayakan Houthi ke fafatawa da gwamnatin kasar da kungiyoyin kawance da wasu kasashen yammacin duniya ke marawa baya. Ministocin harkokin wajen kasashen Turkiya da Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa sun yi kakkausar suka kan abin da suka kira ci gaba da take dokokin kasa da Isra'ila ke yi a zirin Gaza. A wata sanarwa ta hadin gwiwa da kasashen da suka hada da Qatar da Masar da Pakistan da Indonesia da kuma Jordan suka fitar a dazun nan suka ce sun yi tir da Isra'ilar. Sanarwar ta kuma yi Allah wadai da hare-haren da Tel Aviv ke kaiwa a kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da lalata kayayyakin more rayuwa na fararen hula har ma da ci gaba da kashe fararen hular a zirin na Gaza. Wannan sanarwar ta zo ne yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba ga Isra'ila don ta tsagaita wuta a Gazar da kuma ba da damar isar da kayan agaji ga fararen hula. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a yau Alhamis cewa sojojin kasarsa sun kai sabbin hare-hare cikin dare kan cibiyoyin sarrafa man fetur a can tsakiyar Russia a wani yunkuri na ci gaba da raunana Moscow da kuma kunyata gwamnatin Kremlin. Hare-haren da Ukraine ke kaiwa akai-akai sun haddasa karancin man fetur a wasu sassan Russia tare da tayar da hankalin mazauna kasar. A lokaci guda kuma Ukrainiyawa na ci gaba da fuskantar hare-haren makamai masu linzami da ragin yaki marasa matuka daga Russia. A yankin Kyiv an ayyana ranar Alhamis a matsayin ranar zaman makoki bayan wani hari da Russia ta kai da makamai masu linzami da jiragen yaki marasa matuka ya kashe mutane 17 a ranar Laraba. Lamarin ya kara karfafa kokarin da Ukraine ke yi da ma har wato har ma da kawayenta na neman na kaddamar da sabbin hare-hare da kuma ci gaba da raunana karfin da Russia ke nunawa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Hukumomi sun ci gaba da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a wani titin saukar jirage na birnin Leipzig da ke nan Jamus a yau Alhamis. Matakin ya biyo bayan gano wani jirgin sama ne mara matuki dauke da abun fashewa lamarin da ya haddasa fargaba ta tsaro. Sai dai jiragen sama na ci gaba da sauka da tashi a sauran titunan Imbanda wanda aka rufe yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da bincike. Majiyoyin tsaro sun ce an gano jirgin mara matuki dauke da abun fashewa wa a daren Talata a kusa da wani jirgin dakon kaya na Antonov na kasar Ukraine. To a yau Alhamis ne shugaban kasar Kamaru Paul Biya ke cika watanni biyu a kasashen ƙetare lamarin da ya kara tayar da kura kan lafiyarsa. Tuni dai masu suka suka fara nuna yiwuwar samun gibi a shugabancin kasar. Paul Biya wanda shine shugaban kasa mafi tsufa a duniya kuma yake mulkin Kamaru tun a shekarar 1982 ya fara wa'adin sa na 8 ne bayan lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Nuwamban bara. Sakamakon zaben ya haddasa ce kuce a ciki da wajen Kamaru ganin rawar da madugun adawa Isa Ciroma Bakari ya taka wajen hamayya da Biya. Sai dai shugaban mai shekaru 93 ya bar kasar a ranar 9 ga Yuni domin abinda ofishin sa ya bayyana a matsayin gajeriyar ziyara ta kashin kai zuwa Turai, amma tafiyar ta zama ɗaya daga cikin mafi tsawo da yayi a kasashen waje. To masu sauraro, ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: Tun ga shida Saliu Adamu Usman da ya fassara ya karanto mana labarin wanda ma da shine zamu nade tabarmar shirin namu na wannan zango baki daya sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. A madadin editin da ya tsara shirin kamar yanda kuka saurara Sulaiman Babayo, sai kuma Zainab Bilyamino Abdullahi da ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin ku da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmawa. Sunana Khadija Ahmad Rufai, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: da kudurorin Majalisar Dinkin Duniya, na kuma amanar hakan zai yi nasara muddin za mu yi fada da cikawa da zartar da hakan bai daya. Haka zalika, an tattauna kan yadda dokokin Isra'ila ke kokarin kwace kadarori da filaye na majami'un Kristoci a birnin Kudus. Kamar yadda ministocin suka jaddada adawarsu ga shirin canza fasalin alkalamin jama'a a yankin na Falasdino ta hanyar koran Falasdinawa karfi da yaji daga yammacin gabar kogin Jordan da gabashin Kudus. Dangane da keta yarjejeniyar zirin Gaza da Isra'ila ke ci gaba da yi, ministan harkokin wajen Masar Badr Abdulati ya ce bakin mahalarta taron ya zo guda wajen wajibcin tunkarar Amurka da wannan batun, wacce tun da fari ita ta uwa taimakar biya wajen ganin an cimma yarjejeniyar da Isra'ila, ta kuma sha alwashin yin tsayuwar daka don ganin an aiwatar da ita ka'in da na'in.
1: Fi taharruk almushtarak ma'a alwulat almuttahida,
0: yace akwai yunkurin da muke tare da Amurka na ganin ta tursasawa Isra'ila mutunta wannan yarjejeniyar. Ba za ta yiwu a ce a daidai lokacin da Hamas ke mika makamanta ga hukumar tabbatar da zaman lafiya a zirin Gaza, Isra'ila za ta ci gaba da yin gaban kanta tana kai hare-hare kan zirin Gaza ba. Dole ne waɗannan batutuwa biyu wajen aiwatar da wannan yarjejeniyar su tafi kunnen doki, wato mika makaman Hamas da kuma janyewar dakarun Isra'ila daga zirin Gaza.
1: Mas'alat as-silah wa mas'alat al-insihar.
0: Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
2: Tuma dalla da wannan rahoto ne ma muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi maku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan sako.
3: DW ra'ayin malamai.
2: Kasashen Turai da dama sun fara daukar matakan killace iyakokinsu da Spain bayan kwararar bakin haure akalla 50,000 daga Morocco. Shin ina makomar masu neman mafaka a Turai? Ta yaya kuma matakin zai shafi ƴancin masu yawon bude ido daga Afrika zuwa Turai? Mecece mafita? Waɗannan tambayoyin da ma wasu za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako. A fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin matasa, da fatan za a yi sauraro lafiya.
3: DW dandalin matasa.
4: Ake mu dai gane dai gaskiya mun zo ne, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakaninmu da Najeriya dai mu je mu dawo ne, a ce a ga shirin uwa da abokan arziki a sake dawowa.
5: A shekarun baya, matasa 'yan ƙasashen Afrika da dama musamman ma yammacinta suna tururuwar zuwa Cirani, Najeriya don gudanar da sana'o'i daban-daban don samun kuɗi da niyyar tallafawa kawunansu da kuma iyalansu. To amma fa a yanzu reshe ya fara juyawa da mujiya. Shin ko me yayi zafi? Salihu Adamu Usman shi ne sunana. Kuma amsar wannan tambayar da kuma batun ciranin 'yan Najeriya a ƙasashen Afrika shine maudu'in da shirin dandalin matasa na wannan makon zai yi wa dalla-dalla.

0: matasa daga jahohin Najeriya musamman na arewacin kasar sun koma zuwa kasashe makwabta musamman Ghana domin gudanar da sana'o'i wannan na karuwa ne tun bayan da darajar naira ta ƙara tabarbarewa da kuma karancin damar maki a kasar tasu anan muna tsakiyar birnin Accra ne na Ghana inda matasa 'yan cirani daga Najeriya suka saje cikin na kasar domin nema wa kawunan su mafita ɗaya daga cikin matasan ya faɗi irin sana'ar da yake yi da kuma abin da ya sa ya zaɓi barin Najeriya zuwa Ghana
1: sunana Mahmud Abubakar wanda aka fi sani da Mahmud Fula ne mutumin Yola ne sannan ko da ke yanzu zan iya cewa kusan na zama mutumin Ghana saboda a Yola ma yanzu in ana so a gane ne in ba an ce Mahmud Ghana ba ba nan dai bane a Ghana ne mu dai mun zama 'yan Ghana yanzu zan iya cewa saboda kasuwancin mu ya dawo nan sannan Allah ba kasar wani yanzu na san na shekara ya fi tabbas a garin nan muna je zuwa aje a dawo alhamdulillah kuma kasuwanci dai alhamdulillah a nan yana tafiya da yake ni huluna nake sayarwa da shaddodi haka nan saboda nan Ghana gaskiya akwai kwanciyar hankali babu hayaniya gaskiya sikiritin su yana da kyau sannan uwa uba ga shi idan ka duba gefen wutar lantarki masha Allah tabarakallah ana samu gaskiya
0: baya ga Mahmud mai hula akwai kuma Adamu Jibrilla wanda bai jima da zuwa kasar kamar wasu ba amma ya ce yadda kasuwancinsa ke tafiya ne ya sa yake jin daɗin zama a kasar Kwame Nkrumah
2: ɗan Najeriya mazaunin kasar Ghana shekara na ɗaya da wata takwas yanzu aka Ghana kuma ina sana'ar monogramming design monogramming nake yi to na ta mu'amala da mutanen Ghana lafiya lau alhamdulillah mutanen Ghana suna son baki ba na samun matsala da su kun ce tun da na zama ban samu matsala da mutum ba

0: wato shin ko zuwa yaushe waɗannan matasan za su koma gida Najeriya bayan shafe lokaci a Ganar?
1: Eh, magana komawa na gida Najeriya dai gaskiya ba nan kusa ba. Ina son ci gaba da zama nan saboda ni ina rayuwa cikin kwanciyar hankali, sannan ina samun abun nan nisuwa da mutane sosai, kuma ina jin daɗin yi.
2: Eh, mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, eh, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakanin mu da Najeriya dai mu je mu dawo ne. Eh, a ce a gashi ne mu wada mu fara zike a sake dawowa. Mutanen Ghana suna nan kamar mutanen Madina dai. Eh, Madina sosai, Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda mutanen Ghana suna da son baki gaskiya. Mutanen Ghana suna da son baki, suna karrama mutane. Eh, za su dauki fako inda ka san dan uwan su nace.
3: Tuna Salis Ibrahim, dan zo daga Nigeria. Ina aikin embroidery, wato digital machine. Gaskiya neman kuɗi tsakanin Ghana da Nigeria akwai bambanci, saboda yanayin yanda ake mu'amala da mutane da kuma yanda cigaban ƙasan ya tsaya na wuta da wasu abubuwa da daban. Ina ban tunanin koma da Najeriya da zama gaba ɗaya. Eh, ba kuma na zo gaba ɗaya nan ɗin ba ne, amma ban tunanin zan koma Najeriya da zama, zan ke zuwa na koma. Har ga Allah, alhamdulillah, ba laifi gane ka.
0: To fa an ga waje kenan kamar yadda wasu ke cewa. To amma ga su fa ƴan Ghana, wani irin zama suke yi da waɗannan matasan na Najeriya, kuma yaya ɗorewar ta?
4: Sunana Masaudi daga nan Ashama, Accra. Mu da mutanen Najeriya ba mu da wani matsala. Eh, muna tare da su da yawa ga sunan, amma sunan yawanci business yake kawo su, wasu daga ciki kuma suna zo su yi karatu daga nan ga. Gaskiya ba mu da problem da su, mu da su muna da good relationship, muna da understanding juna. Ai, ko mu ma asali iyayenmu nan sun fito wurin nan ne, yasa muna respecting nasu, su da kansu suna respecting namu, suna respecting na kansu, yasa ba mu da wani matsala da su. Ko ina ka ga mutumin Najeriya ka ga shi kamar yana business nashi ne, da sauransu, ko ya zo karatu ko wani abu haka nan dai. Wallahi ba wani abu, mu da su lafiya lafiya, ko ina ka shiga ka gansu muna na lafiya lafiya.

0: To mu dai abin da zamu ce ga matasan Najeriya da ke cirani a Ghana bai wuce Allah ya sa a samu abin da aka je nema ba tare kuma da tabbatar da an bi dokokin kasar da a yanzu ta zama tasu ga su kuma na Ghana Allah ya ba su ikon ci gaba da karbar bakin kirki da hannu bibbiyu amma da din sauran abokan aiki na DW Hausa Salihu Adamu Usman ke cewa na bar ku lafiya daga nan Jamus
1: Kuma dalla da fatan wannan shiri ya kayatar da ku ga kuma shirin mu na gaba shirin mata da kananan yara.
2: DW Abunamu
3: A yau shirin Abunamu zai mayar da hankali ne bisa kan dadaddiyar al'adar nan ta shigida wanda yanzu haka yake tafiya daidai da zamani a tsakanin mata. Masu sauraron mu sunana Ramatu Isa Wanke. Kuma ni nake muku sallama tare da farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Abunamu magani a kwabe mu

0: Madalla, kamar yadda kuka ji tun a farkon shirin, a yau zamu duba yadda mata suke yin ado da shigida ne domin kawa da kuma jan hankalin maza zuwa a gare su.
1: To, shigida dai yana da muhimmanci sosai a wajen maza kuma a wajen mata. Sannan kuma yawancin mata suna unhwani da shigida. Shigida yana da kyau ga jikin mace, ba a so mace ta zamana babu shigida ga jikinta. Akwai mazan da suke cewa su shigida yana ɗauke musu hankali ne. Wasu ko babu ruwansu. Me yawanci duka suna son a sa musu shigida.
0: Uwar gida Amina kenan. Ɗaya daga cikin matan da suke sayar da shigida. Shigida dai ya kasance kala-kala, kama daga na ado har ya zuwa na mallaka. Akwai ma shigidar da ake tsimawa a cikin turare na gargajiya, turare wanda ya sha haɗin itatuwa kala-kala na sirri, wanda sai mace da ta isa kanta take saka shi. Amma fa ba ni na faɗa ba, bari in bar ku da Fatima Aliyu, ɗaya daga cikin matan da suke irin wannan haɗin na shigidar, ta ƙara sa muku bayani.
2: Sosai ma akwai shigida ta mallaka, akwai ta wadda ake haɗi ce, wannan kuma da masu turaruka suke haɗawa, waɗansu malamai ma na haɗawa. Akwai kaloli-kaloli, akwai wadda ake ruɓata, ana iya ba ta lokaci ma tana ruɓi tsatsime, dai zan ce tunda a tsime an yi gane wannan kalma ta tsime. Za a tsima ta tsima da ruwan turare da abubuwa wanda inda mace ta yi amfani da ita, to alhamdulillah za ta samu biyan bukata ɓangaren ta da mai gida. Shi yasa mafi akasari ma suke cewa wannan shigidai bai kamata mace ta yi amfani da ita ba in ba tana da aure ba. Kin ga akwai illoli da yawa da take da haɗarurruka ma ga wacce macen da ba ta da aure ta yi amfani da ita. Akwai ta sosai. Ne kaloli-kaloli wadda ba ta da komi, ita kuma wadda ba a haɗa ta da komi ba, ita ana yanta don kwalliya ce. Wata kuma ana yanta ne don jan hankali, wani namiji yana shawon ya gama ce da shigida. In ce miki ba yanzu ba ma ga namun zamanin, tun ga lokacin da mutanenmu na da suna amfani da shigida, suna yin shi domin kwalliya, kuma ana sa ma yaro don sha. Amma a yanzu shigida an ba ta wani launi na daban, launi irin haka na mace da ta san kanta, ko mace da take jin kanta, ko mace da ake kira da suna gabdu ko zanturu mai jin kanta dai, wadda ta san kanta. To, ya kamata a ce tana aiki da shigida saboda jayo hankalin mijinta, sannan na kimanta kan kanta ma, musamman irin mazan mu yanzu da suke son kula da tarbiyya, suke amfani da shigida. Gaskiya ba ɗaya take da wadda ba ta amfani da shigida ba.
0: Shigida dai yana sasanta ma'aurata, kuma yana ba mace mahimmanci sosai, a cewar Ummul Khair, ɗaya daga cikin matan da suke amfani da shi sosai.
3: Kuma yanda aka ce yana yin acirin ɗin maza, wallahi haka nan ne. To, ke gani yanzu alal misali ni gaskiya ina da shigida, kuma ina sa shigida, amma sa shigida na kaman yana da ƙa'ida ne. Idan mai gida baya nan ina cirewa in aje, saboda shi ne nake sawa. Amma in yana nan zan ɗauko in sa, saboda da bakin shi ma ya ce mun kin ga ina ganki da jigida ina jin daɗi. To, ke gani ai ko ba a ce ba, ke gani ai ya riga ya faɗi da bakin shi. Don akwai ma wa'inda ma nake gani ma suna faɗa da matansu saboda ba su sa jigida, kuma wallahi yana yin acirin ɗin namiji sosai. Ke wallahi ku haɗa ma kuka yi, in ka sa jigida wata jigidan ba tana abin ganga, tana sasantawa. Tana sasanta saboda kukan nan na ta cakwai-cukwai. Sai ki ga mai gida ya sauka miki mukwai, sai ki juya shi kamar waina ga tanda. Akwai na lendi, akwai na madi, akwai na makredi, akwai na jedi, akwai na vandredi wanda take sawa, akwai na samedi, akwai na dimashi, akwai kuma na haɗa da miji, akwai na sasantawa. Wallahi, ke gani ko da haka jigida tana da muhimmanci sosai, musamman ma ga ma'aurata, musamman ma ga mata aure. Kuma duk ɗiyamacin ta kai ɗiyamaci ya kamata a ce tana da jigida, don ko shi ƙara cire yana ƙara ma mace muhimmanci, yana kuma ƙara mata daraja gaban mai gidanta, kuma yana attiring attention ɗin mai gida. Amma dai mata su kiyaye da sa mai kuka, idan mai gida baya da muradi sai a sa mara kuka, amma akwai muradi sai a sa mai kuka.
0: To, bari mu waiwayi ɓangaren maza don jin ra'ayinsu, inda Abdulaziz da kuma Umar suka yi ƙarin bayani da cewa
4: Ramatu shigida kwalliyar gargajiya ce wanda har yau yana dukan hankulan mazaje. Ko da yace kwalliya ce ta boye, amma sai in ce miki yau yawanci mu mazaje, yawanci in kin doka akan kashi 100 kashi 99.9 duk suna son shigida. Domin ni a nawa gani shigida yana sa yana ƙara danƙon soyayya na ɗaya kenan. Shigida wannan duk macen da ke kwalliya da ita, a musamman cikin birane ake ganin kamar mace ce wadda tana da tsafta, domin macen da har ba ta da tsafta ba ta saka shigida. Kuma haka nan ne in kin ta yi ƙauye ma, yau a cikin ƙauyukanmu macen da take jin kanta dole sai an yi da shigida. Kuma baki wani misali, a lokutan baya kike ganin mata suke kwalliya da shi ko da yake a ɓoye ne, amma yau zamani ya kawo da akwai matan da har saman kaya an yi wanka an sha kwalliya sai ki ga an ɗora saman kaya, yawanci yana jan hankulan mazaje. Ke baran taƙaita miki shigida wannan dan namijin da kake ji kukan shigida ko a cikin ɗakin ka ne sai hankalinka ya tashi, kenan yana sa mace ta mallake mijinta. Kuma a gaskiya ni a karan kaina nake ganin duk macen da ba ta sa shigida to da saura ba ta waye ba, duk macen da ba ta alaƙa da shigida a cikin kulliyar da take nake ganin kaman da saura.
5: Wannan shigidan to lalle tabbat yana birge ni sosai, saboda duk abin da zai sa mataka ta birge ka kaga shawarta, to ya kamata a ce ka taimaka ko ita ba ta sayi ba kai ka sayi mata. Idan ni yanzu haka waɗannan shigidan in na gane su a kasuwa waɗanda sun birge ni na ƙwarai ne waɗanda ake yayi, to ko ba ta sayi ba ni ina so su in kawo mata domin ta sa. Wannan ba matsala ba ne, duk abinda mutum matar shi na kwalliya wanda zai gyara ta za ka ganinta ta baka shawa ko ƴan kunni ko sarƙa ko hijabi, duk da abinda dankanci kwalliya lalle ni ina gani ko bata sai ba ni ina saurara in bata.
0: To sai dai a ra'ayin mamman Rabiu, mace ta kasance dai mai mutunta mijinta yakin ne shigida ta biyo baya.
6: A wani guri wannan shigida da kike wadi ba a santa ba, a wani guri kuma akwai ta. To ni dai ra'ayina da zan bada akan wannan tambaya, mace ta zamanto mai mutunta mijinta, mutunta miji duk yayi komi wasu abubuwa wanda zai bada zaman lahiya, kuma sauran wasu abubuwa duka daga baya suke zawa insha Allah. Amma wannan mutuntawa shine nake ganin yayi komi da mace za ta yiwa miji ai zaman lahiya.
7: Jamus sai Jamus, Jamus sai Jamus, Jamus ai sai Jamus, Jamus ƴaƴan Jamus abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu.
0: To da fatan dai shirin ya kayatar da mai sauraro, da fatan kuma mata za su ci gaba da mutunta mazajen su tare da saka shigida don jan hankalin su. Sunana Ramatu Isa Wanke, daga nan sashen Hausa na DW, sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar mai duka.
8: Tuma dalla da fatan waɗannan shirye-shirye sun ƙayatar da ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku a kan rahotannin da muka gabatar muku a wannan yammaci. Kuma muna tare da Musa Tijani Ahmad da zai karanto mana su. Malam Musa, barka da warhaka.
9: To hajiya Khadija, barka da kokari.
8: Yawwa, sannu. Akwai wani labari da ya fi ɗaukar hankali ko kawai za mu yi ta tafiya ne kawai kara zube?
9: To yana ganin bari mu tafi kai tsaye saboda sakonnin sun shigo da dama.
8: To madalla.
9: Musamman na ga ra'ayin Koldef, sunan hukumar kenan ko hukumar Koldef?
8: Eh, tabbas.
9: Yake da cin hanci da rashawa a Nijar.
8: A Nijeriya.
9: To bari mu fara da ra'ayin Yakuba mai aski Badaraka. Daga da magaram a jamhuriyar Nijar, inda yake cewa game da rahoton da hukumar Koldef mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta fitar kan yadda cin hanci ke barazana ga tattalin arzikin ƙasarmu, tabbas bari ya yi kama da mutum, don haka yana da kyau hukumomin Nijar su tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro.
8: To
9: akwai ra'ayin barin je kai sai shi ma game da Koldef ne ga Malam Bondi Esugum daga Malam Fatorin jihar Borno. Yake cewa to hukumar Koldef muna fatan za ku yi aikinku ba tare da nuna son kai ko bangaranci ba. sai mu je ga ra'ayin Madu Bujima Kalalabuwa daga birnin Difa. Shi kuma cewa yake mana jajantawa al'ummar kasar Ghana dangane da jimamin cika shekara guda da hadarin jirgin helicopter kenan wanda wasu ministocin kasar suka rasu. Sai mu je ga ra'ayin Adamu Sajo daga karamar hukumar Gombin jihar Adamawa. To shi sakon fatan alkhairi ne ga ke mai gabatar da shirin kai tsaye.
8: To muna godiya.
9: Bello dan Bello Mahe shi kuma yake cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya a yankin Gabas Tsakiya da ma tsirin Gaza. Sana dawo Alaska tsatsumbarin dan autan Radio Bartaba yake cewa hukumar Kuldef da ke yaki da cin hanci da rashawa a Niger yanzu cin hanci ya zama ruwan dare ga duniya. Ya kamata hukumomi su yi duk mai yiwuwa wajen ganin an dakile matsalar cin hanci. Bello Mamman mai malari yake cewa umarnin da shugaban kasa Bola Tinubu ya baiwa hukumar ECC ya nuna karara cewa hukumar ba mai zaman kanta bane. To kin ji abin da yake cewa akwai Musa Malam Indo daga birnin Kazawai a Niger yake cewa dama cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin abin da 'yan kasar Niger suke kokawa da shi tun kafin sojoji su karbi mulki. Ya kamata a dauki mataki akai. Sai shi kuma Kokanana Adamu yake cewa gaskiya umarnin shugaba Tinubu da na umartar hukumar EFCC na janye umarnin da ta bayar na rufe asusun bankunan gwamnatin jihar Osun gaskiya hakan yayi daidai. To kin jira ayi riga.
8: To ai kwai dai abin da zan ce kenan.
9: To bari mu je ga babai Gambo Tummiya yake cewa muna janjina hukumar Kuldef bisa wannan namijin kokari da ta yi. Amma ya kamata a danga wallafa su duk wanda aka samu da satar dukiya ko kuma wadaka da dukiyar al'umma. Arama dan mai ganga ku ka san mu tare da tasiri unguwar Tudo da Magaram da Azzakir Zakin Soyayya daga Niger cewa cika shekara guda da yin hadarin jirgi a Ghana wanda ya sanadiyar mutuwar ministoci Allah dai ya ji kansu.
8: To amin. Ina ga Malam Musa ma kamar anan zan dakatar da kai. Lokaci na hararar mu kuma akwai wanda suke bibiyar mu kai tsaye. Akwai Isa Mato, Isa Mai Fada, Shafi'u Yusuf, akwai Hadabi Mai Computer Mai Yama, akwai Sani Dawo Alaska Tsatsumburum, akwai Isaka Mai Tambo, akwai Abdullahi Liman da Masak. Ga sunan dai da dama muna godiya baki daya. Muna musu gaskiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu yi wa ya ga Saliu Adamu Usman domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
10: DW labaran duniya.
11: Mutane da dama sun mutu, wasu kuwa sun jikkata sakamakon wata fashewa da ta auku a wani yanki dake wajen babban birnin Syria, Damascus. Gidan talabijin na gwamnatin kasar Ikhbariya TV ne ya rawaito faruwar hakan a yau. Wata majiya daga hukumomin tsaro ta shaidawa tashar cewa bayanan farko sun nuna wani abun fashewa ne ya haddasa wannan al'amari a birnin Jarmana. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a ranar Alhamis da a dakatar da hare-hare da ake kaiwa yankunan fararen hula a Rasha da Ukraine. Hare-haren sun yi sanadin mutuwar mutane da dama yayin da bangarorin biyu ke kara yawan hare-haren wato da suke kaiwa juna. A wannan makon wani hari da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane 17 tare da jikkata wasu da dama a Kyiv da yankunan da ke kewa waye da shi. A lokaci guda kuwa mutane da dama sun mutu sakamakon hare-haren jiragen sama marasa matuka da Ukraine ta kai a Rasha. Babban mai shigar da kara na gwamnatin tarayyar Jamus ya bayyana a yau Alhamis cewa jirgin sama mara matuki da aka gano a harabar filin jirgin saman birnin Leipzig na dauke da abubuwan fashewa da kwararru suka hada. Jami'in ya ce za a fara bincike kan abinda ya kira gagarumin hari ga kasar Jamus. Hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA ta ce tana kan bakanta game da barazanar kauracewa dukkan gasannin FIFA duk da cewa FIFA ta nemi afuwa kan shirin sayar da hannun jari a gasar kofin duniya. Wata kotu kuwa a Senegal ta yankewa wasu fitattun 'yan TikTok hukuncin zaman gidan yari tare da biyan tara saboda zagin shugaban kasa kamar yadda lauyansu ya bayyana a cikin wani bidiyo da aka wallafa a shafin Facebook. To masu sauraro na maida ku ga Khadija.
8: To an gaishe da Salihu Adamu Usman wanda ya fassara ya kuma tace mana labaran duniyan kamar yanda kuka saurara. Kuma da haka ne ma za mu nadi ta barmar shirin namu na wannan rana baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin Latifa Mustafa Jafar wanda ita ce editor da ta tsara shirin kamar yanda kuka saurara da ma Musa Tijani Ahmad da ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku sai waɗanda suka kula da na'urorin mu akwai Mark Zaidel da Jorge Luis da ma sauran abokan aiki da suka bada gudummawar su wurin kamaluwar shirin sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sada mu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
12: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.